0: Alright, mukawa muti abantu wabe makadwa. Hai nga mje kumire ku buli muuliriza aliye Alex Pro. Ja sigala kemba wakanamba kange asigala nga nenda. Abanenda mwena mwena
1: abantu wakanamba. Mje kumire
0: ku redi yenu. Namba yange ziyo musanvana na ibiri atanaina abina munana. Anane ibiri.
1: Leka basine iwo chigweku. Zena kantuwa mkisa guno kwewa zauli ajibere kwa kufuwe tani kiye paka poti wetu liwa no. Eda ntuwa mkisa guno hukube ndizo una kwa ululu nchi. Katonda haba tukumire. Kuluwa katonda nesi yeife.
0: Amina.
1: Da wana iliku hidaku ni seka chivumbi.
0: Seka chivumbi.
2: Chinana na muna na katoneze mukaga.
3: Katuka ni woko wera. Aye birwa ileviru mye muzei at alusa, at bani at munda mulumirira, at kodi tafuluma bulunji, ebyenda ati bimuluma kwegamba we

نعم، بسم الله الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور. أما عباد، إخوتي في العقيدة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Oluvannyuma lw'okumutenda ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala, oyo Rabbuna azza wa jalla akyawadde entunusi zaffe ne zibeera nga zikyali nnamu, tumulaja n'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala obulamu bwajjaatuwa, embeera zajjaatuyisaamu ez'enjawulo. Allah tumusaba atugabirire okubeera nga tumweraliikirira, era atugabirire okubeera mpozzi nga tumutya. Ebyengerayo bulijjo n'emirembe Allah tumusaba bidde eri omwagalwa nabiyuna Muhammadi sallallahu alaihi wasallama, eyakola omulimu ogwali ogw'ettendo ogutaali mwangu. Mulimu gwali gwa bannabbi ogw'okkoowoola, Allah subhanahu wa ta'ala n'agutusikiza, era ebbanga lyonna ekisaawe ky'okkoowoola tekibeera kyangu. Abantu bajjako ebitebenkeza emyoyo gyabwe, obbalaga ebyo Katonda byagala nga byawukana n'ebibalina mu birowoozo byabwe, wabeerawo okusoomoozebwa okunene. Nyongera obbeebaza mwenna abatuliza abalungi ku mayo ga 88 kawumuze mukaga fama Busoga Royo. Pulogulaamu gye tutudde mu budde buno etwa pulogulaamu daawa, pulogulaamu daawa ey'okumpi n'ewala. Tusaba Allah jalla waala ow'ekitiibwa atuwe ebbanga lyonna, aleme tukendeeza era atuwe alime kutumma. Ekyo nga akimaliriza, obudde butambudde, naye nga mu kutambula mukkirize tusaasireko baganda baffe abalwadde abali ku bitanda eby'enjawulo, abali mu malwaliro ag'enjawulo, n'abalwadde abali awaka. Tubategeeza nti Allah ow'ekitiibwa kye muyitamu kitegeerekeka, naye ebbanga lyonna mumwekwateko mumusabe, ajja kubeera ng'abayisa mu kaseera kemulaba nk'ekazibu. Abafiiriddwako abantu bammwe bambi, nammwe tubasaasirako mwenna gye muli, nga mwasuze bweru olw'omwagalwa wammwe okubeera ng'abavuddeko. Nammwe tubagamba nti inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, twava eri Katonda era gyali gye tugenda okudda. Tugenda kudda gyali, oluddayo tagenda kuba lwa kunyumyamu. Tugenda kudda gyali, oluddayo lugenda okubeera olw'okusasulwa. Tusaba Allah jalla waala ow'ekitiibwa atuyambeko. Ekyo nga kimaliriza, mukkirize tugende butereevu ku mulamwa gaffe ogw'olwaleero olw'obudde. Hadisi yaffe ey'olwajja okulabako olunaku olwaleero eva ku sahaba ayitibwa Abi Hurayra radiyallahu anhu, ani Abi Hurayrata radiyallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallama qala man daa ila huda
man da'a ila huda kana lahu min ajli mithl ujur man tabi'ahu naga man tila yanqusu dhalika min ujurihim shay'an wa man da'a ila dhalalat kana alayhi mithqan alayhi min al-ithmi مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم من آثامهم شيئا رواه مسلم أمبكا أديسين يفقصوا بيتوا بيخرايرا عبد الرحمن رضي الله عنه الله اسمك إيه يقام أنتنو من دعا إلى هدى Mbaka ya gamba sallallahu alaihi wa sallama na gamba timandaa ila huda omuntu yenna akolo omuntu okujeri obulungam omuntu yenna akolo omuntu kubulungam ya gamba kana lahu mithla ya gamba kana lahu minal ajir kana lahu minal ajir mithlu ujurihi mithlu ujuri Yagama chomuti na kola omutu kubulungam kana lahu minal ajil. Mwana tuafune mpira mithilu ujuri mantabaahu. Afune mpira ezifana ganango yo amkode. Omutu yena akolo omutu kubulungam. Afune mpira. Afuna mpira. Oyo gwaba akoledde kubulungamu mwana twafuna empeera ngezo oyo oyo akowodde omuntu okujja kubulungamu amakulu nolagira omuntu okukola obulungi Allah nga yagamba nti wa man ahsan qawlan mimman da'a ila Allah wa amila saliha wa qala innani من المسلمين ومن أحسن قولا الله قام تاني أسينغا إبي قامبو إبي سينغو كبيران بنونجي ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله أقسينغو يقول أبانتو ناكولو منتو أمزا كتوندا بيغالا من دعا إلى الله وقال من المسلمين Na ya kowode na te tulako wetu zintu wakuba kowode Ne na abiranga cha kowode deko umuntu ne cha anywele deko Kati umuntu ya nasinga alagiro obulungi Okolo obulungi Obo umuntu ya nasinga kolo umuntu kuchirungi Na mtegeza katonda biagala munange Wandi bado yambala Kubanga katonda o taa kuhisa bisambi bweru wala wadde ntumbwe ze bweru. Olina akera kumacha na yambala ngabu omukowode Allah namuwa hidaya. Gwa mukowode ofune mpera ezenka na kana noyo za gendo kufuna na yenga atite zikende eze za zize zafunye. Kubanga agabe mpere ezo ya Allah tabala kwa tala. Mugagga ataina wasubula ataina mkozisa Kategiri kisendoza Umutu ye nasinga kolo umutu na mkola kuburungam Obano obiranga weisiza muneisa Abane obiranga abagobele de kuburungam obo Mwana ato ya abagobele de afune mpera Ezijude ezenkana nezo Ezenkana nezo ezizo nenga tewali zikendeza zinne wazo Amakulu nti okulagirira empisa ennungi Okola abantu obbalaga ekirungi Nja kutandikira wakati wa famire zaffe Nobeera ng'obadde awaka Nengo ina ekyemanyiizo kyo Tugame nti wokoma waka osalayo la kabiri obo osoma ku Qur'ani
Nola banti nava ntuwa waka bata andiso kwego mbecho ne bata andiko kube ilanga bachikola gwachigunji zao achitandiseo ogenda kufuna empera bagenda kufuna empera zawe ezo kusoma Qur'an yeyo ate gwachitandiseo ogenda kube ilango bafuna kempera ezifana gana nezawe ngati waligo bakendeze za. Buruola gira omuntu okola obulungi mwana watu ofuna mu obulungi. Allah chiavaga man kuntumu khaira umma mwechibina echisingo kube iranga chinungi. Kuntumu khaira umma ukhurija tirinaz. Allah chiajira ya abantu bonna. Nenge echibina echo taamuluna bil maarufi. Ebbanga lyonna nga kiragira abantu okukola obulungi. Mubeera abantu abalagira okukola obulungi. Watanhauna anil munkar. Era muziize abantu okubeera nga bakola ebikolwa ebikyamu. Ebikolwa ebitamwa. Muziize abantu beziizeeko okubeera nga bakola ebikolwa ebitamwa. Bwatu Allah wagamba watuminuna billa era kikolebwa nga mwana watumina nokkiriza Allah tabaraka wa ta'ala. Teriyo muntu akkiriza Allah subhana wa ta'ala dala nga ategedde enteekateeka za Allah nejje tugenda okumusinkanamu n'omusingana nga ataakola ekyennyume ky'obukkiriza. Kiba kitegeeza nti alagiridde empisa embi. So omuntu yenna agwanidde okubeera nga akopwako empisa ennungi. Kinana munana kawumuze mukaga fama Busoga Royo. Ebigambo bino wabitunuulira n'ebintu ebiri mu nsi olwaleero. Olwaleero abantu abavuddeyo okubeera nti balagirira empisa ennungi oba okubeera nga balagirira obulungi. Wallahi ennambe ekenderedde ddala. Bwe gaba mazima avuddeyo omuntu n'amala ng'amukopyeko amazima tegakyayogerekeka. Olw'ebigendererwa by'abantu mu nsi buli omu okubeera nti agala abeere ng'ayina obuyinza ng'ayina ensimbi. Takyasobola kubeera ng'ayogera amazima tegakyasobola kubeera ng'amulabwamu. Nabi agami timanda ila huda. Omuntu yenna akoola omuntu ku bulungamu. Allah nga bwe yagamba tabaraka wa ta'ala. N'agamba nti watawasaw bilhaqi. Watawasaw bisabur. Omuntu yenna akoola omuntu n'amukoya ku bulungamu. N'amugamba munnange guminkiriza. Oba n'amugamba n'amunywereza ku mazima. N'amugamba beera wa mazima. Osobola okubeera ng'owangula byonna ebikwekutteko oba ebiraalidde ate obeere mugumiikiriza kubanga Allah ayina nusula ye agireeta. Allah ow'ekitiibwa atuleetera ebintu bingi n'aleeta ebigezo naye ng'ayagala kumala kusengejja. Abange onooba n'amazima? Abange onooba n'obugumiikiriza? Omuntu yenna ayambako omuntu ku bulungi n'amulagirira obulungi agenda kufuna ku bulungi obwo. Twala ekyokulabirako waliwo obwetaavu wa ddalasa, waliwo obwetaavu wa kuzimba muzikiti, waliwo obwetaavu wa kuyamba mulekwa. Ddala n'otuukirira omuntu omuyambako n'omugamba nti waliwo ensonga eno wandibadde ogiyingiramu. N'akwata ensimbi ze n'aziteekamu nga gwamutuukiridde n'omulaga ekirungi n'akikola, omuntu oyo agenda kufuna empeera ze ezijjudde naawe Allah akuwe nga takendeezezza zize. Gwe alabye ekintu ekyo ekirungi n'okireetera muganda wo naye n'akigula ne mukijja mu ddiiro mwenna Allah agenda bbawa obulungi obwo. Yoza bigambe bitegeerekese. Kiba kitegeeza ki?
nti omuntu yenna bwakujiranga maaso go ng'akujjidde n'obulungi obuyinza okuyamba ku nkomerero yo, teweekaanya, teweekaanya, gamba nti nze mpulira mwantama, wabula manya nti obwo bulungi obukuleeteddwa gw'ogenda okubeera nga obufunamu. Era mu kuyambagana kwe tuyambagana, Allah kyava atugamba nti wataawanu alal birri wattaqwa, muyambagane mu kukola obulungi ne mu kutya Katonda, muyambagane mu nsi muno, muyambagane mu kukola obulungi ne mu kutya Katonda. Naye abantu tuyambagana awatali bulungi obutali mu kutya Katonda, muyambagane mu kukola obulungi ne mu kutya Katonda. Omuntu yenna bw'abeera nga mwana wattu akowodde omuntu ku bulungamu n'ategeera Katonda we ky'agamba kyanneewunyisizza, ky'omubaka yagamba nkana laho min al ajil, mwana wattu omuntu oyo afuna empeera mithiru ujuri man taba'ahu, empeera eyoyo gy'afuna abaamugoberedde afuna empeera efaanagana n'eyoyo eyenkanano yoyo gwabeera akowodde. Ngombaka yagamba Muhammadi sallallahu alaihi wasallama yali ayongera okubeera nga atoleka. Nabbi yagamba sab'un, ebintu musanvu, yujiri lil abdi, bitwalibwa nnyini byo, ajalahunna min ba'di mautihi, abifunamu empeera oluvannyuma okubeera nga afudde, wahuwa fi kabulihi, ng'ali mu kabuli ye. Omuntu oyo afuna obulungi obwo, nabbi n'agamba nti mani allama ilma, omuntu yenna alina okumanya nga kugasa, omuntu yenna alina okumanya nga kugasa, obulungamu obwo oyina nga bugasa n'abalala. Olaba w'ogenda okubeera ng'ofuna obulungi obwo, ono gw'oyigiriza n'ayigiriza n'abalala, ogenda kusigala ng'oyonka ku bulungi bwe. Mani allama ilma, omuntu alina okumanya nga kugasa, era nga iri mu gy'alina egasa n'abalala. Osobola kusiiga langi n'oyigiriza n'abalala, n'okeera ku makya ng'omuntu ayinza okusiiga langi nga gwe omuyigiriza, n'anoonya riziki eya halaali n'awa abantu be. Allah affe essimu lyazaamaanya, gwe yamuyigiriza okusiiga langi oba okuzimba oba okuvuga bodaboda oba tukutuku, n'abeera ng'era mw'aggya ekyokulya, gwe yamuyigiriza oba mmotoka, Allah asigala akuwa obulungi kubanga wayigiriza omuddu oyo, n'alema kubeera nga abulwa ekyokkola n'okubba, wabula n'abeera nga mukalimu k'omuyigiriza kajjamu ekyokulya n'abantu be n'obbalabirira mu mbeera eya halaali. Allah asigala akuwa obulungi obwo. Kinjagadde omanye mani allama ilma, omuntu alina okumanya nga kugasa. Kyonna ky'oyigiriza omuntu, omuyigiriza kuzimba, kasoba omuyigiriza ebintu nga biri halaali, omuyigiriza kuzimba, omuyigiriza kompyuta, omuyigiriza kusereka, embeera efaanagana bw'etyo. Buli w'olagira omuntu ekirungi, munna abadde aseeredde afunye ebimusoomoozezza, agenda mu ssabo n'omugamba totawaana, genda eyo, genda ewa fulaani ajja kukuyamba. Bw'olagira omuntu ekirungi n'omulagirira obulungamu n'abeera ng'abukoleddeko, mwana wattu ofuna empeera, oyo akoze afuna empeera ze nzijuvu, naawe amulagiridde Allah mulungi, wallahi n'akuwa empeera nga nzijuvu. Kana lahu min al ajil mithlu ujuri man taba'ahu, nagamba nti mpaka yagamba la yanqusu, ulira la yanqusu dhalika min ujurihim, la yanqusu dhalika, Allah takendeza, la yanqusu dhalika min ujurihim, Allah takendeza ku mpeera zo nti aweko oli, wabula buli omwamu wakalamba, buli omwamu wakajjudde, buli omwamu wa kigero kye kyamugeredde, kyamwawulidde, kyamuwa. Empeera y'eswala gy'ogambye omuntu munnange Saala mu mbeera ennungi,
Allah kuempera ejude noli namu ejude. Taina chakendeze wako kumpera ze chinducho na. Mbaka na agamba wa man daa ila dharara no yakola abantu nga bakolira kububuze. Wa man daa ila dharara no yakola abantu nga bakolira kububuze. Kana alayhi minal ithmi. Omuntu yenna akola omuntu nga amukolera kububuze, mwana watu afuna kukyonoona ekyo. Abantu bakowodde n'obakoolera ku bubuze ne bayiga okufuwa emmindi, olina omukoola n'ayiga okukola eddogo era n'aliyiga n'abayiga okubeera nga mukugu mu ddyo ebbanga ly'amalanga atawaanya abantu, naawe oyina empeera ofuna ku mpeera gwe eyamuyigiriza okufuwa emmindi eyamuyigiriza eddogo. Mwegendeze ebintu ebiyigiriza abantu. Omuntu omulagirira ekintu nga kibi n'omulagirira ew'omusawo akola obulungi n'agenda n'afunayo n'obuganzi gwe yamulagirira ebbanga ly'amalanga omuntu oyo gy'ali, mwana watto ogenda kufuna omusango, ogenda kufuna ekibi kyafuna naawe yamulagirira ofunako. Ekibi kyafuna naawe yamulagirira ofunako. Ate ofuna kyenkanyi n'ekyafuna. Tobaddeeyo ng'akola byakola ebisoko byayongeddemu ekyokulabirako ka nkibongere. Obeera omulimu abantu abayingira mu galagi oba akanika kompyuta oba akanika ssimu oba akanika pikipiki oba akanika mmotoka, mulimu abantu abayingira mu sisitimu eyo. Naye omuluga wakwadde nti omwana oyo muyigiriza okukanika. Omwana ayiga okukanika n'ayiga n'obukumpanya. Akulaba ojja n'ozzaamu ekyuma n'omugamba kizzeemu, omugagga n'ajja n'okimuguza emitwalo 15 naye nga tokiggyeemu wabula okisiimudde mu busiimuuzi n'okizzaamu, n'akwesiga n'avuga n'agenda n'ozzaamu ekikye. N'omwana n'omuwaayo omutwalo. Kati omwana ono omuyigiriza okukanika n'obulyazaamaanya, omuyigiriza okukanika n'obukumpanya. Manya n'omwana watto okoze ebintu bibiri: omuyigiriza omulimu omulungi mu mutwe aye n'omuyigiriza n'obukumpanya. Naye obukumpanya bwagenda okukola mu nsi muno gwe yabumuyigiriza ogenda kubeera ng'ofunako. 88 kawumuze 6 fama Busoga Royo, bitegeerekeke. Bulwoyigiriza omuntu yenna n'omuyigiriza ekibi n'obeera ng'omuyambako, oyinza obutakwata kalaamu, oyinza obutakwata kyoka musomesa, naye n'eyisaayo gye weeyisaamu ekyokulabirako nga w'olaba abazadde beeyisa awaka. Enneeyisa y'abazadde awaka ereetera abaana bano be bakuzizza okubeera nga balaba enneeyisa ya maama ne taata yakuyombagana, yakulwanagana. Enneeyisa ya maama ne taata: maama tawa taata kitiibwa, taata tawa maama kitiibwa. Bwe bayomba bonna beeyasa buli omu n'alangira munne. Omwana oyo ajja kulowooza nti entambula y'obufumbo oteekeddwa okubeera nga oyize ebiyomba, oli mpangulukufu. Ebyo by'okola osomesa olwo. Kyova leero basiŋŋaana: nze gw'olaba nakamya tebanzizaako, nze gw'olaba tebankuba, nze gw'olaba ndi bw'ati, maama wange yakulaali bw'ati, ebyo tatange yalinga bw'ati. Ebyo by'oyigiriza omuntu, oyinza obutakwata kalaamu na kwogera kigambo, waba n'alaba enneeyisaayo, bodda awaka n'onywamu taaba, bodda awaka n'olyayo amayirungi, bodda awaka n'oyomba, alowooza nti naye ayagala kukoppa naye ng'akoppa bifu. Weewale nnyo mu nsi mwe tuwangaalira abantu okukoppanko ebintu ebifu. Kale omuntu akoppeko ebintu ebirungi nga w'anaakikola ojja kufunamu empeera, era wona omukoppya ebifu n'akoppa ebifu n'abikola
bwana jana kuma bikolanga bikopye kugwe newa kubadde toliyo oba oli muntana ogenda kusigalanga ofuna ku kibi ekyo kiwaleko size manda ila dalala omuntu akola abantu kubuze nakoya abantu kubuze nolaba amaka mama afuruma ayamba deregingi n'omwana ayamba deregingi n'omuzukulu ayamba de mini naye nga batunulidde omukulu kwatandikidde tafaayo ku biyungo bye abibisa atya atuludde emyaka ataano naye akyayambala legingi akyayambala obusikaati obukunukidde embeera efaanagana bw'etyo bw'alaba envi n'azidaayi nga n'alowooza nti akyali ebyo by'okola olina omusingi munene nnyo gw'olaga abaana bano gw'olaga abazzukulu gw'olaga abato bwe bati bateekeddwa okuwangaala ekyo ky'obateekamu ogenda kifunako empeera maama obadde awaka bakute n'omusajja ono bakute n'oli omwana awuliranga baswala baggwaawo naye tekijja mubeera kizibu nnyo kubanga abijje ku ggwe omuntu yenna w'alagirira obubuze n'alangirira obubuze mwana wattu afuna omubaka yagamba kaana aleihi minal ifimi mwana wattu ofuna ku kibi oyo yenna akuggyeko ekyo naawe ofuna ku kibi ekyo wonna w'abeera akikoledde naawe okifunako ekibi banjogere nti ebigambo bino bakadde baffe abatuuliriza abalungi bakadde baffe bamaama ne bataata tulwanyise nnyo embeera zaffe abaana baffe baleme kubeera nga batukoppako ebintu ebibi kubanga bigoberera abaana emize emibi omuntu gy'akola gigoberera abaana be gigoberera omusaayi gwe waliwo omuddu omu yalikawo empeeyo naye yali mubbi nga mubbi n'akuza abaana be wakati mu bubbi n'abeera mubbi n'akuza abaana n'abaana ne babeera babbi aduka ekiseera bamusibanga ne bamuta aduka ekiseera n'akulirira n'akula omwana we n'abeera babbi mbaana ye mwalimu ate omubbi nga ye naye ayita mutabani we n'amugamba mwana wange lekera obubbi nabbanze gw'olaba naye sina kye nafuna mu bubbi okujja okumala obudde mu makomera n'okunkubanga mwana wange vva ku bubbi tata ngenda bubuvaako aba ali awo omwana ne babba ne babakwata omwana ne bamukuba mizibu uyo poliisi ku makya n'abagamba nti tugende embalage gwe atutuma okubba era gye tuteeka ebintu bye tubba kabangali ku poliisi ne bamutuuzaako n'empingu yogayoga n'abatwala paka mu luggya yasiŋŋaana muzeeyi yakava mu buliri muzeeyi nokulaba yakubira muzeeyi osi namugamba taata kamala omukubira taata waŋŋamba ndekera obubbi ne kati obubbi nabuvuddeko nakoze eki obubbi nabuvuddeko naye ndi wano ku poliisi taata najjako essimu taata aba ali awo nga poliisi etuuse ne kabangali omwana n'agamba nti yoyo taata baamulinyisa kabangali tabaddeeyo mu kubba mu kiseera ekyo ye yabuvaamu ne bamulinyisa kabangali ne bamutwala omwana ekitaawe bali kabangali bagenda ku poliisi omwana amututte gwayigiriza omwana oyo obubbi abange singa mbadde musobola mwali ekese ne mwekengiriza okubeera nga tukola emize ebyonoono ebinene kubanga abaana bagenda bikoppa bigenda kutambulira mu misaayi gy'abaana bammwe omuntu yenna akoola omuntu ku bubuze oli n'akoola omuntu ku bubuze manya nti oyo abuze by'agenda okukola ye kasi agenda okufuna ekibi ekyo naawe amukoowodde oli n'ageza akikola
oba nakikola ogenda kufuna empeera nabbi yagamba minal ifimi ofuna ekibi mithilu athami man tabaahu ekyafuna agoberedde naawe amugambe kyofuna bw'ofudde olesewe ebbaala oli muntaana weebase era egenda mu maaso bwe kibanga kibi naawe yakikoze ogenda kusigala nga oli muntaana naye akawunti ye etambula ey'ebbaala kubanga gwe wagitandikawo watandikawo obulogo n'obuyingiza famire yammwe neera abantu baloga kigenda kutambula mu mbeera yonna abantu bajja kusumbuyibwa bajja kukaaba amaziga olw'eddogoyo olese mu nsi neemanya mu maaso ga Allah ogenda kubeera ng'oyina ekibi kitagenda kubanga kikendeeza ebibonerezo byo nabbi yagamba la yankusu dhalika min athamihim shay'an mwana twekyewunyisa la yankusu dhalika tekikendeeza min athamihim tekikendeeza mwana wattu ebyo min athamihim shay'an tekikendeeza bibi byammwe bye mukoze wadde naaka era ono kyafuna naawe amulagidde kyofuna ono ekibi kyafuna naawe gwakikopyeko bw'okifuna yagamba tabaraka wa taala n'agamba nti man yashfau shafaan sayi'at omuntu yenna bw'awolereza n'abeera ng'awolereza nga kyawolereza nga kirungi mwana atta omuntu oyo afunako omugabo ayina omugabo ku kyawolereza nga kirungi waman yashfau shafaan sayi'at ate omuntu singa awolereza kyawolereza nga kibi n'owolereza nga gw'owolereza owolereza omuntu naye ng'omuwolereza ku kikyamu mu maaso ga allah tabaraka wa taala allah yagamba mwana wattu naawe ofuna empeera ezifaanagana n'oyo gw'owolereza ebigambo bino bigende eri baganda baffe ne bannyinaffe abakeera okwambala amasuuti ne bagenda mu kkooti ne babuuza omusajja ettaka lino ly'ogamba tubuulire amazima ettaka lino ly'ogamba lye tugenda okuyingira mu musango ne tuyingizaamu ettaka lino liryo oba olyegwaniza n'abagamba lya ettaka lino si lyange naye ndyagala mu bulungi ne mu bubi ky'oba omanya era genda kyonna ekyetaagisa ettaka ndyagala waliwo bannannyini

nawe tonaba kubeera safe. Ila masugala tabala kwa taala mugenda kubeera kufairemu ebyonono bigenda kubeera ngo byewunya mugenda kubeera kufairemu. Olerezanga omuntu gwoleza ngo muoleza kumazima. Okusinza kubigambo bino, wewale nyo okubeera ngo yamba abantu. Allah agambye nti wataawanu ala albirri wattaqwa, muyambagane mukolo obulungi ne mukutya Allah. Wala taawanu ala alithmi wal udwan, temuyambagananga mukwonoona ne mukulumbagana. Abantu boonoona ne balumbagana, mwewale okwonoona n'okulumbagana. Wabitegerekse olumbagana amaka ga munno, olumbagana eddembe ly'abanno, olumbagana ettaka ly'abanno, muyambagane mukola bulungi. Bw'olaba munno ng'aseeredde ddala nga mukwano gwo, mugambe nti jamaada, ekyo ky'okola si kya ddiini, ekyokola Katonda takyagala, naye abantu tetuyambaganye. Abantu tetuyambaganye, ky'oba omanya. Tuyambagana mu by'okwonoona, awo twekuŋŋaanya mu by'okwonoona. Era awali okwonoona, olabanga buli omu ajjayo amagezi gaagawa, naye ng'amagezi gaawa awamagezi. Abantu bakuŋŋaana naye nga bewamagezi ga kwonoona. Mbagamba mukuŋŋaane. Allah agamba tabaraka wa taala n'agamba nti la khaira fi kathiri min najwahum, la khaira fi kathiri min najwahum, obufuo bwonna bwe mubeeramu nga mutadde wamu emitwe muli mu kafuo. Allah agamba nti obufuo bwonna bwe mubeeramu tebuliimu kalungi konna. La khaira fi kathiri min najwahum, abantu abasinga okubeera mu kafubo batera okubeera nga boonoona, nga bajjawo amazima bateekawo obulimba. La khaira fi kathiri min najwahum, nagamba nti illa man amala bisadaka, okujja okuŋŋaana kwe mukuŋŋaanye nga muli wamu nga mulagirira mpisa nnungi. Au ma'arufi, mulagira bantu kuwaayo. Au ma'arufi, oba bantu kukola bulungi. Au islah baina nnas, oba kulongoosa wakati w'abantu abasobaganye, abantu abafunye obutakwatagana, mwagala mulongoose wakati waabwe, bwe mba mukafubaako kalungi. Nembeera mu kafo tukoze tutya okuyisawo kye twagala? Tukoze tutya okuyisawo mupiira gwaffe? Mugenda kuyisawo mupiira gwammwe kyovola bonna abakwataganye mu mbeera ez'okunakuwaza abalala, abakwataganye mu mbeera z'okunyigiriza abalala, abakwataganye mu mbeera z'okubeera nga banakuwaza abalala, bakomekereza mwana wattu beeyuzizzaamu, tebasobola kutambula lugendo ne balumalako okumala emyaka oba omwaka oba emyezi nga bali kimu. Bwetunuulira ekiri e Masaka, be basinze okuvaayo ku nsonga ezitambula mu ggwanga olwaleero, bavuddeyo ku munnaabwe gwe baatunuulira ne bagamba tugenda muyirawo omubiri, leero bakaayana. Bwe mba mukwatagana, mukwatagane bulungi. Bannange, eddiini yeetaagisa mitima gy'abantu. Gw'olabanga ebintu eby'okwogeramu obwogezi, omuntu yenna ng'ayinamu eddiini oba yakikaaki ng'alowooza ali Katonda gy'ali, ayangwa mangu okumenya omutima gwe. Muyambagane ku lwa Katonda olw'okuba nti ensi eno ffenna yaffe, ate buli omu agyetaaga. Buli muntu yenna obulungi bw'oyagala okujja ku muntu oli abwetaaga nga naye bw'obwagala. Abwetaaga obulungi bwe, tobumuggyaako na munyigiriza, bumuggyeeko nga Allah atuusizza ekisaana naye ng'akuwadde ku bulungi obwo. Abange, man daa ila dalala, omuntu yenna akoola abantu ku bubuze n'abeera ng'abakoolera ku bubuze basobole okubeera nga bayingira omuliro, kubanga ekiyitibwa obubuze kiyitibwa kubeera ng'oyingira muliro.

0: abalondoozi abayozira okulondoola ensonga adikutuuseeko wano mu ludegere The Chain.
1: Mkale muna angetu wendo kongero kusima mkago mulizo mulonji ya kali kuchina no munana akatu wanezo muka gabu soga royo redie dachika muna angebula iku mina mkaga kuingira esa wedili joku ba iku mine vile doku nchoko na kola yuko nana kasara kaife kedu kutukiza kuba na ife bali mbitu ndwebienda ulo na dala bali mkisa we echa kalondo zimuikirize tusobolo kuba angetu andikira kumdistrict eye igangeyo wa mwami ogwanga murushidi tuongero kutegeda na butia ensi weso wero kuba angate ekeera saidi deyo ugwanga murushidi zongera okuba ngate tumunoni ako district yiganga tuongera tukobera NC munange bwesobwire okuba ngate ekeera kuncho okolo na kolwa lero tuongera okuba ngate tujeikania tuongera okuba ngate tujeikania
2: omukuru
3: omukuru
2: wasuze bulungi
3: nazuze bulungi balata mukesiza
2: alhamdulillah bucheire
3: Mwa loku weleza hapa soga katonda tumuwe chiti wanaite ndo bimuizewe.
2: Amina.
3: Pika hati nizo uguwa angamuri shide igangeno. Ona kuonuwa ido, uluwa abise.
1: Yes, sebo.
3: Habati ami ya bo kuchano chana mpirika e. Mumuluka uguwebu kaye, ugomboli erie na kalamangu, ditu chie iganga. Mchugule ya maserengeta. Bagwire mwe nchukwe, bagwire mwe chekango, bagwire mwe ndagati Ulumariri dana, uluku wa gana, omu sadaka alikutekirika kuna kutisa awe, numa bitilege
1: Yes, sebo
3: Ukujama iso nuku banti, yetu gira mnumba yomu gliga, kwewe takasari Munga igona vya aliku zimba mnumba, didabapa angisa, bulutu nivyana mplika e
1: Yes, sebo
3: Iranga dinatela nukuga Pegati omukuru ono yaja yani na musiri njuwe iguru
1: Otio?
3: Ye rida mugu wakabugu obaye tamu omugu wa Ye tola mugu la mugu ensi yedio Aya nga wansi yani nila kumadala
1: Gana agaba kuleso okuzimba?
3: Gana kuleso okuzimba
1: Yes, sir
3: Gana kuleso yani na yaja musiri ngi Ye tamu omugu wa ye tola mugu la mugu ensi yedio Ayo wansi wea nini dao, yareka webe iguli
1: Otio?
3: Yareka womukeka, yareka wone nge itodi Elanga baiguli eno yali mbu ikulekia gati, yari yari kujisoma Elanga ya jireka mubikurabi ya batu noba, oyu zoku watu ya jireka mkakitisi
2: Mubikurabi ya batu me, yes
3: Mubikurabi ya batu me
1: Yes, sir
3: So mchana kuyaveri ngari kulima kukumpi nama kaganuwe gari Ya urenso uranga bikungonga Ya kukati iche chafu ila gano Mkazi kwa ya tambu ile ya atu kukumuzigo guno Ya kuna ngechifu mbi chiswise Ya kubendu uwe da sombo ila kwa wangunaba ambi
1: Yes, sir
3: Ukujo kuba nanga omukuru yetuga aye ziramu idio bayavuga obayavuga wali munyaka ngavi namukaga kwa bina musanvuga omuzibuka aye kiraganti yetuga kwena ku dibisaho kwa inuma mukaga kuitanu
1: eregeza ne kuchalo ko mvuko yaba itabone bwanga kuku
3: tabone bwanga ku ziramu idi ezira ku nyumba nkya nzo kuba muidi ku ezira nebi mwogera kubiye na bizira
1: yes sebo
3: So polisi hei ganga ya hiviye mtifuecho Ya tola umulangu ya kutuwa ala mumo chari na kafure Ngokuno neleza kulidia mume iso So baka kufiriza anti o hizo kubanguli kuno mtuwe ya kugulaku Ngalimu miaka abiduneta na rinamuka agao
1: Yali ayamba ili atia?
3: Yabira yamba ili mpale ya blue
1: Yes sir
3: Nesa ati emi ufu So, boyavele ayambe ile.
1: Eee.
3: Ayave ya tandi so kufundi ya sati ya mako numa wanvu. So, oyu nzo kube yungu mtu ya kubula kuyo. Ya kumomocha lina kavule, obole kumutu oyo.
1: Oke.
3: Okay. Deni ya maure gena asembe ya higi angeno.
2: Yes, sir.
3: Ala disiru wangula beka, owa municipality higi anga district. akubiriza abantu ba Central Market okukuma obutebenkevu olwaleero nga bwolekera okulonda.
1: Akalu ka Central Market kaniyo kaleera aka departments?
3: Kali ku niyo kaleera bali kulonda kuva saawa isatu paka saawa nga munaana.
1: Nani ali kuliramu okulondesa?
2: Yakuwa ndalako.
1: N'obutaga.
3: Okulondesa kuli kulya ku Mansion Officer omukulu Kisama Bati.
1: Yes, sebo.
3: Ala DC in charge wa municipality omukulu Wangula Beka.
1: Mm.
3: Nabe byo kuwe nabe bali gyo kuyungula okuba nchukunda kuno kujja mmeshi nga kote benkevu.
1: Mm.
3: Ayi nga sofere mbira nyeri mu department ibiri, department ya matoke.
1: Yes, sebo.
3: Eri wakati wa mkuru kasare ni mkuru jingo mbira nyi.
1: Mm.
3: Deni mgrosare omukulu gobeta mugo ya Yusufu Kansala.
1: Mm.
3: Ano mkuru deyongira mbira nyi niwele. Yama anieno, ila uguna kuwe ido abantu wa kubie mbutu.
1: Ngaka iguache.
3: Ebidongo bya vuire yobya bitangana mu kibuga kye iganga ngoloza ngo tubalukwendoba bwa kansalo bavuire mu pi.
1: Mm.
3: So lero kali kunyoka echi wungi kiri kusamba obulezi.
1: Nani atuka no kulonda?
3: Atuka no kulonda no munfe wandi sa department yakolera mu.
1: Mm.
3: Era nga ali no mudala nga mani kwa tumusubuzi.
1: Mm.
3: Era nga ali na receipt nasulira ku musoro mu municipal council.
1: Yotyo?
3: Na nomu dara guwe kusatifiketi nge edimu mainagi.
1: Higitekeze zebi ya kutola gali kuluya.
3: Zebi ya kutola gali kuluya. Elaba la guwele nti anageza wa kutola gali kuluya nchivali kuida kuru onda kubaba guwele mulukwe.
1: Hmm.
3: Nge edi ya abamu wa wandisa nga haba sale nyama kufula, haba vazi, haba tembe ye, nyama mbubo kusaba jitambuza nchivwa na vede varondi.
1: Hmm.
3: Ala disi wangu ya beka ya kubi ya nchivano, balieka manyi otina akoza noo, iwa kubaguba na avuni yaku, ngaidi okuru ondanga

0: Nkali muna ngei wakali kuchina anomuna nakatonezo muka gabu soga royo radio edachika didino didachika vili na ibili edibula yo oku ingile sawa idili jokuba esawa ibili edo kunchokolu na kolu alero tuendo kuongero kuba kubiliza abantu beife mwami aze dimbeli wano ngandiko banga abazaire kasitoba ngoina mwana ngomana utomu esiganti ya solo kufa kusumiro ileka tuje tunona abana
1: okujayo tubanone
0: tubanone
1: kumasome. Actually omwana feeling proud nga baba we oba mama we amunonye ku kuisomero
0: kodi mu mama
1: era oba ko olina akasenti pangi sana akamotoka omwana ojo mutrimu omwana asoka aliempe ku kuisomero bana ye kamba kobereko iwe toidi isomero we linuma nga oli wakabi ngo oli wakabi ku kuisomero uko omwana awulira bulungi nga baba we
0: aide na motoka
1: aide ya no matter ainga mzee we niwe bake just mzee ngaide nga ali smart akubye chikala kati oyo ni baba wa gondi amuno nie waide chichitegeze echo
0: twalinga ku masomero nga tuli ku mavidi agenda ulo nga abana ababa baba yobe dana mamotoka
1: ba mama yobe dana baba tiba idie
0: like bunganiro ve idira ku border atukevu fwemu kubie
1: let me tell you ntua kulira kumpaka
0: nze tibancha
1: ku vidi tidi na vidi weo
0: okagaza
1: walai
0: nze bancha alira ku
1: nze tibancha alira ku Tidi na vidi wekolachi.
0: Bwehoma.
1: Tidi.
0: Ayeze, abasome saseke mdeba inekizivu kila laba zaide. Bambo za ripoti da secondary. Ukufa sinia nupaka sinia siki. Sitia za ripoti inaka.
1: Ina.
0: Nga da secondary.
1: Kadeleka mkobeleko. Mu A level. A level. Nakola nga tiko la bibu zobisembayo.
0: Nga guaji.
1: Ate nga mtipadu, nzina kula nga fine art. Abana idu kila masuma na gasoka gana go waandika. Aba kubibibi fana ni nganiveru siko. Nilivotu semba
0: kwezo. Nimo mwigala wo.
1: Oyo fine art ike mwelega.
0: Nkale muna nga bana ifabalu nji abambali Investments Green Meters Limited iba kukolera akawunga akawoma akalimu ekirisa keru kazimba tenga kalunjino kalibu abana abato n'abantu abakulu mu maduka gaifa agenda olono mubusoga gizanga abantu baifa biganga osobola okubanga ate ojawo kusaza road kumpi nechizimbe wokulingize kizimbe kimanikibwa kunga ala mwala building abantu ifabe buwenge tujja uamba ni sulu abe rumandi tujja ku rumandi building kumbe ni wapam spring yao ate abantu ifabe dina tujja bus parka kotino wa video paint enterprises abe kamuli tujja mu kamuli taxi parka wo tujje ni mu maduka agali okumpi okweto olodo iwanga akawunga kaiwe kawoma ina atenga kazimba iko ilo liyiwe lili yawe kawempe bombo kumpi okulingiza mmm banka okuva mwaka gwa 1992 ate kawunga kaiwe uegala abafereka parking bwa mukavera keru akali kustazi eina muri mu nsonda so wegendeza abafere abayinza okubanga atuba kufera kunchoko na kolwa lero ngabakuya akawunga akatali katufu bano kwendo okutegera ebisingawo nokukubookinga akawunga bakakuwe mu bunji so bolo kubanga obita kuziro musavu musavu ibiri chenda na ibiri, abiri na ibiri, nsambu na isatu, nikuziro msambu, itanu msambu, nsambu na ibiri, chenda na ibiri, ana na ibiri. Bana ifabalonja aba Victoria University, yotu kwa gira saa inu bali kwa wandi sabana, abali kuendo kubangatebe ingida mulusoma olo mwezi ogwo mwenda. Sobo olo kubangato tamu, okusawa kwa iwe kuendo kusoma Masters of Science in Public Health, yomu akumula na ikitundu. Imu abali kuendo kusoma Postgraduate Diploma, mwa Education ni Postgraduate Diploma, mwa Education ni ngabiamu akumulala mwena mwanilizi. Wai kuendo kusoma Masters of Science in Section Report. Productive Health ya mwa akumulala, Masters of Art, Mopis, ni Human Rights and Development ya miakebili, Masters of Business Administration mwa Human Resource Management ya miakebili, Masters of Business Administration mwa Accounting and Finance ya miakebili, Masters of Arts in Mass Communication ya miakebili, mutemu wa kusaba kwa imwe, kuncho kuona kolu alero. So wolo kwendo bachalira kuja mchibu geche Kampala kujinja lodi, kuvictoria Tawa upload number chikumi, ikumi na isatu. Bati necho, bakubile kukuncho kuona kolu alero, ngobi takuziro msafu mnane ibili, asatu na muenda Sanfu na muka agachenda na muenda. Namba ziro msanfu mnane jibili. Asatu na muenda. Sanfu na muka agachenda na muenda.
1: Ok. Kale baki guwa balonji hapa Planet German Solar. Eranga bano. Baba Planet German Solar. Bajama sunu kumangate. Aba kule teda. Achibita fridges. Edama sanaraze. Neda solar kulone. Deposit mitu walei kuminetano. Atengu jisasula emiezi mukaga. Nekitu ndo buluwiki emitu walo. Esatu esatu. Eranga walu ni fridge. Eda display. Nga didina ni glass maisao kulone. O deposit inga emitu walo. Makumi ana makago malonji awoleriza bagandi bwimbale enakaloke lena munsi road okulirana ne igomborola opposite Florida supermarket eganga inuma wa police okulirana ni dipo ya Coca-Cola atengo osobola tukubira ko kuziro musanvu musanvu musanvu ekomina mukaga Naitan 08 oba ku 07 musanvu 08 actually 07 08 chinana na ibiri nkaga na 8 abiri na ibiri oba ku WhatsApp ku 07 5 ina 5 na mwenda atanandala unsanvu na 5 atenga waluo ni batule empangazi edimala emiaka 5 nugu yungire atenga waluo ni solar system eda tv neda matala kukash erango sobolo kubangate abutelevu baku ofuna okufunda ku guarantee actually ya miaka 2 ni wiringi ya bwerere ensonga datambula bulunje mainoga kuluma galiyo gagu bagalimwe bitu libo tayi chocho bechinogo gagasa nalalabo sinaga famo musayi oli salu ilalobo una mukamwa senesa nana habo mouthwash mukago mulunje oleriza ku radio nana habo mouthwash ni dagaleri joku bangate alikuwa ni amaino galekere okuuna galekere oluma galekere okusanalala ogagana ati mu drug shop supermarket ni pharmacy osobola kuba ngate ona maino katimpera no bakuli eyo iwe ngate okalubirizibwa okalubirizibwa chi ekikolo kijamaiso no kuba ngate chikusumbwa akakola akagumwako akatijamaiso na kuba ngamunange kakutuka osobola kuba ngate okosa achibeta lugave kofu and frusira pani fruye na ngoli naye bijira walalao iwo yasimula simanya okola ate simanya ofesa fesa oja ko sel lugave kofu and frusira makago mulunji awoleriza ali ku radio ate katimpera no iwo alta wafuna ichiketo toli abulunji omuntu gukuru maluma oja kubanga toko salgave alsa sirapu idagala inoli je kubanga ateli kuta sabulunji katipirano iwe olina mugongo chuwa tuchifuma maguru oja kubanga oko sacho kumelabo medicine idagala inoli aga na pharmacy drug shop ni supermarket kwetu leo Uganda yona yona atenga lia kakasuma ni National Drug Authority sobolo kubanga atewe finira choko melabo medicine ofune lugave alsa sirap osobolo kubanga ate ofuna ni lugave cough and flu sirap osobolo kubanga tebo televu owo na bulungi olekena okuba lunuma
0: nkale munange okusinza kugaliwa wano gendi kubona isaba abi wa government ya Uganda avile ya gagabira omukulama nikibwa akunga eronikiza ngono nikubamu kubana mateka baruta yadika ndokita kiza byose jesadi na basibe nga amulumiriza kujja kumukutugwe ogwa mutimbagano ogumanikibwa akunga ogwa x getwaka zako igutwa itanga twitter okutayo obaka obuvola nga alumiriza nti omuntu ayaletebwa okubanga ate alumiriza dokita kiza byose jemusango amanikibwa akunga orando tino mtu fokusinza kusaba wabi avayo ya komanti ono saadi wetu liku ogera tuwalinze wakise la kitofu koti ya sobole okuba ngate emweta ayongero okuba nga abitebi
1: ya eronikiza musive
0: eronikiza be saadi noti musive
1: mule kule
0: mule kule ayibamu siwa kwa lemiezo mwendo idukila koti woyali
1: hili wewamu tuwala mugu kwa onga kewoze
0: na uwe ya uwe mkumukoti masho ngeri kuogere bitali bitufu ya yenda angaba somese na uwe wewamu sivila sobo tika isaba wabi wa government avile ya yongera okubanga ate amwongera kwa musango gundi mubigambo bya tayi na kwedo mwezi nga bina ino gwo musanvu yava ya kola posting akoba ati Andrew Wilson Orlando's impossible timeline so ekigambo echo necha chitegeza chi mubuku chino na chitegeza anti omu omulumiriza gwe baleta obali jo kuwa budulizi kumusibe dokita kiza besi gwe baleta ekisera kye bamuleta ileku tino omutuufu. So aba isaba ga government yakoba ati ero nikiza atandise nge aine ngeje iko isamu omutimbagano okwenda okusasamaza eiwanga. So ba musibi bali kumutaka ko musango ako esabu bimutimbagano. Bwa kogera ko Orlando omulumiriza ado kitakiza vesije.
1: Wano itekeria computer misuse bali to bali tola bali tola. Government isaba wabi tukodi mchalo bawo yaba ina abawabi
0: anguzu
1: nanguzu batola omchalo wakapata
0: yani fresh sobodo ba mutola gaira ya ujaira
1: arage bayindi numa wa maulire kati
0: sano DPP wa Uganda wa mweta lino anguzu
1: lino anguzu kati anguzu chali notegera kye kintu kirala ndi misange jokola ku Uganda mingi ngabakali kutwala Aaron Kiza basoke ba malirize misange jituli obubi. Because ifelie misango nga ife jituli kwendo ukuhuli la jiwajitia. Obo chitegeira. Basoke ba trying. Kati umudulizi wabake mutufu then ba trying Dr. Besije. Ba trying Elias Lukwago. Ba trying ba Kivumbi. Ba fimu makomera. Dani bulikase loku sitanti inga. White government yene sitanti inga ino. Eko la ino sitanti. Okutawe chintu. Echisobo lukuba ngate chitola. Abana Uganda kumulama. Baso kababa okwo. Era kati bali kuyiya iya ekisobola okuba nga ate kyongera osasamaza ngati bakibona obo kitegeera kati abana Uganda lekansoke mbakobere nikano nti nimwe abakozesa emikutu gya internet kano kankabise obise nimwe abakozesa emikutu gya internet ababana bembonanga bakole ebintu ebizira mu makulu ku net kyasoka kyaida kyawamba mwagoberere ekyo baplanting ewo era kugema imwe
0: baba taya obute
1: kugema imwe
0: batu sikeri yotulugwemu
1: mubo kwa nga mulikuwecho nga ncho na igulu muba mulikuwecho obo chitegera so mulino kumanga mwena mweberedamu ebindi ateke timu sobo labi tafi ilaba andi uulirani mu comment section uwa kati TikTok yangensi ngila ni TV actual abantu bava ni ku TV tiba kabo na maulire ido na baile nga niku sara swale semba ya isha waba osheke ya situike yako ayenda ina abantu nga bakwala research ya buzizati bana mwabwene kubukede owolu na kuolu wa ide ya furuime
0: ngabameka
1: bwene abu aganika omukono
0: ngamazira
1: nga wazira ya somi bukede kuba yabairali kuogera ku yabairali kwebaza Katonda oruna oturusu ileke tulibalamu nga ya ikwenda rating ku mtu ogwa bukede okwabaire emotoka ku taxi drone ya kona gaine ni sino truck abantu bakola chi bafa kati bo yabuziza nti eliyo ayasomye kubukedo oluna olweigulo ngezira ate yabwene ku TV ngezira aye nga abantu bafire 10 nabana abafirirewo so okuba abategevu echo chona kitu yamba ku okubanga titubaino titujira ino kumuwogo abano so okubanga DPP alikwenda ate kuwawabira alikwenda
0: ate
1: eronikiza already olikuleta olikufreezing sa koti
0: aye
1: emisango mibitirifeji kalikola mibitirifeji tikati ateka bilole toti omusango muyaka wairenge misango chitufu tijiwa chijiko mabunji but olwo echo chitufu ifetu endaja situtegere ngoka alikumu wawabira because chitufu chalibaire Orlando wabamutufu omusango gumale singa Dr. Besigye oboli chitegera because alikukoba Orlando Whitson Orlando tino mudu lizi musango wa Besigye
0: yes
1: nti mwichi muchamu okusinzira ku Aaron Kiza that is the statement jo okobi yao wechibake nejo then tumale ku confirming obuchamu bwa Orlando memale ero omusango gugemani gugeme Aaron Kiza
0: nti tuzoka tukakase nti Orlando obudulizi bwali jo
1: butufu
0: aye enina kintu cheni kwebuza kuba kusinzira ku DPP yakoba nti kyona kinenge che chitiyobola ene iseye chikugwe kyo muntu omutendeke yasoma amateeka nga okutandika okwogera ku nsonga nga did before the court wabula ekibuzo ekiri kwebuzibwa Aaron Kiza ku list yaba ba government berumiriza nti bayenda okuyita mwami Museveni azirako aye saga dino aye dukere bamusibaku aye ku list azirako aye bamusibaku kuba munu wa mwempewo kuba bacha musibisanga ali basumbuwa sawa dino Aaron Kiza bwaba azira ku list Kibonero kuchiketu funa. Kupanga sadi kupana mateka bado kita Kiza Besigye. Ngoto ere kweri ya siru kwago. Matha kaluwa gobalo bero kuidagano. Omugezi gezari wo wundi. Is Aaron Kiza.
1: Akate chitegeza na kakabadi ya kandi ya kainzo bao. Ntibali kuenda echisera. Asobola because omusango begutuka mukoti. Basobola no gusingisa omujamu. Omutufu omusango gwakolachi. Gwa mugema. So kati idukira. Mopolitikis. Buli ekitukao kiba kisi ku reporting ebisere bisinga 70% of ebitukao

0: Tena ngeno ni ya deso niwa.
1: Mm.
0: Nga kuzi samoto kakati wa msaadaze besi jemwidi. Tuwa ina imunsiku.
1: Asoro kukubira.
0: Msaadaba na wangubira hau. So, but intelligence. Buga Europa. Nti. Movement jebala ganti. Ba tukira kuhuteri hindi. Eyo yali bukuti. Nga luna kulula amba. Bava ukai bata mbla bajia kuhuteri ya yu kubiri. Kuhuteri ya yu kubiri yeyo. Baji booking esa wa namba inuma
1: mm.
0: meba no batuka na ya hotel ge baba gamera
1: mm.
0: buti okusinzira kubudulizo bwa obulete bwa intelligence bana aba kulaba mugamani bamtwale makirinde mbalakis
1: mm.
0: balaganti e hotel ene yo goyasoka yali alikubuzabuza ewo kubino wale ino kuba meeting
1: mm.
0: esemba yo
1: ngali no meeting ira munolando
0: ngali no ku meeting ira munolando
1: mm.
0: Orlando Orlando nibano ba obedi lutale nabandi abali redo okumuyamba ku buti
1: mm.
0: yachibuze chebuzibwa bubanga osobola okuba ni intelligence era ganti ani nieno nientebe atu sekute yesoka yavao yaja kuyo kuino wale ino kuba meeting
1: bwaire kuno video wa CCTV nga bali kulaga mbobesi jeni ni rutale Kenya.
0: Ee. Na mbona ku. Buti, ekibu zeche buzibwa. Ekifo cha uteri. Wenda kukomanti besi je. Mission yali yakuba basatu. Ngoliku ina kuplaninga kukupa government. Oidobe wa wabedi rutale. Oidobe wa Orlando. Na dokita kiza besi je. Ni mathakaluwa.
1: Anti mbweriyo. Mbweriyo. Mbweri abana be, aba FDC.
0: Mm. Bebali mbele Kisumu.
1: Bebali, bebali subira batu waireyo kutraining.
0: Ba Kisumu abo.
1: Mene chitikize bintu vya tadika ira.
0: Yali film. Wadi film wezira kuhenda etali, etali inangirile. Yali film jetu alimu. Aye, nizoka liye chunduche nebuze kilala. Katulindo obudulizi bwa Orlando bwana kudokita kiza besije.
1: Era lwa kubanga anti bakomano okukoma mbwe misango ejibanga guli mukoti.
0: Mm.
1: Tikwigiriza ino kugu wako ino.
0: Zeni ndikwende ino naye ende ino ulira. Kuba gwebukena kuncho tulimuka gwomuvangano gwe East Africa.
1: Mm.
0: Government bwe kutebereza ngoli kulyo ngoli muyekera wansi yindi. Ngoli muna Uganda ngayo yekera government ya Kenya. Government ya Uganda ekuwayo.
1: Mm.
0: Oli kunfuna bulungi. Mm. Obaye ene yakukaliga. Mafa kaluwa ukubanga, saadi na aliku yinayina. Ngaye ni kubamu, bdo kita kiza besi jibe ya jira kumu Kenya chivakuchi.
1: Oboe chitegira.
0: Katuide.
2: Esa wadilibiri edo kuncho. Watu kutukiza haku, emifulumire mumpapula dama ulini.
3: Kusoga, Royal Radio.

0: Yachaba zinga wa Busoga, chinana mumunana, akatonyeza mkaga. Busoga, Royal Radio, wabasebo nebanyobo. Nyongero kubabuza kumwina, mulinyeri ya mukama wa Yesu Kristu, nimba gamba antimuli mutia, mweso nyuembera yoneba tawanya. Obulambubo nyabonya, na ya ate mnage mukama banechisera. Echacho, nebo ya galo kake chintu, nyinga mukama agami, until time is not now, erobo tawanya wedele. Nsabatu wigo gumi ikiriza, bolaba ngamuna aboto de. Ngagotoni nabo tulatolowoza anti ate ekiseera kikomye. Linda bulinzi akadde akako akatuufu kabaka natera okuba nkakola ki nga katuuka. Lwakuba nti mwagala nnyo okwepimira ku bannammwe tuwatandika naye lwaki andese tubadde naye nga tukola lwaki yaali bw'ati mukama we yali yamutegekera nga weewo abantu bangi wofunidde ssente ye siwazifunidde nga mukola mulimu gwegumo. Niwe sanga abantu bangi tugamba abasomesa ng'omusomesa bonna bafuna tugamba emitwalo ana omwezi naye ng'omwasobodde okuzimbako asobodde okubanga tawerera k'abaana nga gw'ofuna mitwalo ana okyali muzigo tomanyina kyakubanga kini nga ssente ozifuna ebizibu tetulina byebimu ayinza okubanga amakuba gatwala ssente z'oli matono ni ate nga gwagago yegwe breadwinner ebiseera ebisinga awaka buli kimu kitunuulidde gwe baganda bo balina okusoma olina okulabirira awaka olina okutereeza abakadde so bwabanga munnaabo todde mu ngeri bw'etyo tokitwala bubi tomugendera musabo tomusibira novena asobole okubanga akola ki ng'ate adde emabega linda bulinzi kiseera kyo naye bonaabo obotodde it is okay. Oyinza n'okubanga oli kubona abo n'oli eyo emitaafu gikwesibye mu kyenyi naye nga mukama yagamba ne bw'olikoloddamu toliba mugagga ng'ajja kuwa bwi ssente zaakulya buli kigwerawo akukuume ng'oli mulamu n'abantu bwe temugenda genda kulwala ndwadde enkambwe genda ku bitanda ssente z'okulya zirabika ezigula akawunga n'ebijanjaalo n'amanda essente z'ennyama ng'ewaka zaabulawo n'obwo obulamu tubusuubire mbazza mu maanyi temuleke muve mu mbeera ey'okwekaka ssente zikulemye ogenda obbe bagenda kutemaatema guma n'ekyo ky'olina the time is now bwe bunaabanga obudde butuuse w'ogenda okubotolera oyinza n'obutategeerawo bassebo ne bannyabo abampuliriza abagenyi bange bamaze okubanga bayingira studio mbajjukiza okuzannya ku Royal Bingo tunyiga star 2 mwenda musanvu star emuhashi kamu kitundu tugaba mitwalo 15 abantu mugenda kubeera abantu ate munange 10 buli omu atwaliko buli omu atwaliko ku weekend eno obulamu bwebanyumire mweyagale bwo spending ake 5 leero n'enkya 5 ne sunday 5 basikoze obi ku mande nagenda okudda wenaakusanga awo ate nnyongere okubeera nga nkugattako endala n'endala n'endala abaana batandika ebigezo officially ku mande abazadde twechechinge twechechinge twetunulemu oyimiridde otya mubitabo by'abakulu ku ssomero ekyo aka school fees kayiye munnange omwana asobole okubanga ate akola ebigezo bye ebya taamo eyokubiri a director St. Margaret Junior School Buduba B abalamusizzaako nnyo mu kiramuso ekya mukama waffe Yesu Kristu n'angamba nti abaagala nnyo bannanga abazadde ab'e Buduba naddala mmwe abaamuwa abaana ayongera omukwano okuguba sabanera mugunyikkize mwongereyo abaana neera neera St. Margaret has to shine munnanga agamba kimu nti essomero liri kukula nabagamba nti era ayongera biyogera nti wabaye atambula mu mutima St. Margaret aliraba nga liri mu kalina waggulu liti ng'abaana balinako boarding abaana nga bambadde bulungi ati nze standard njagala ya ssomero lya kibuga saagala ya kyalo era abazadde omutindo ndowooza ni kwawo muliigubona akoba ati kikyali kituuza temuli kwenda kijja na kubanga kisingirawo nnyo nnyini ddala singa munabanga te munnange mugattidde wamu amaanyi St. Margaret eri ku musingi gwa ddiini kwe bazimbira essomero lino abaana abateekamu empisa ey'okutya Katonda abaana bayonjo abasomesa bafa ku baana babaagalira ddala ate bamakinga shuwa nti abaana bammwe basomera ddala bulungi ka school fees the care aliikiriza nti omuzadde kanakkuba enkyukwe kanakkuba wununu n'owunga byampola mpola bya chimerika ne bano omutwalo gutwala era bagukwata omwana onasobola okubanga mukwano gwange asoma ebyensoma bebana baliyo abana bannabitone babakwatira koko ate mnange tukayo ku St. Margaret Junior School Ekula mu Buduba B Town Council amugombola eyeluka amugombola eyikumbya mu district eyeluka otegere byegamba yagamba mwe kigambo ikumbya chanema o pronouncing nze tdd haye nja kuongera mukuku kenagenza okubangulwa mu lulimi olwekinnansi ebigambo nja bitereza director mwe nali ku 0755 0 mukaga 2 8 8 enamba ya director St. Margaret MTN eri 0 7 7 4 7 7 7 7 nsaba mulamuse kubatuuliriza tutandike sho mu butongole ndesebo
1: abatuuliriza mwenna
0: sembera ku microphone
1: abatuuliriza mwenna mwasuze mutya manyaga ange nze sifumuzinge ngamviridde mutayi
0: ndesebo lolusoga luganda
1: Uganda.
0: Ah, alusoga.
1: Abasuze mutiaye.
0: Hehe, twasuze yo.
1: Mwisuko bucheire.
0: Bucheire.
1: Nsaba muwulirize emboozi yaife bulungi mutuweko amagezi. Ng'ekindi si wano olw'akawala kange.
0: Maama.
1: Akajja nga kaidda kakobera ku maama waako. Nti eriyo eri baba webanga esente wedaabula. Idile meru okufunika edo kumperera yomurundi omulala ntola yere ebipapula byange ndile nje kwesi wanu eri yere akabina kali yere nje kole chi
0: masevinge yoko
1: sevinga yoko bisento obutonto no obutonto no paka wendi kola chi webali je okumenera aka boxing akoze chi
0: ngatuweze ngatuwezeza
1: ngampeziza mama we yana yampayirako akanti ah ntayo bino bonza Aye, wazira tabu.
0: Omutima gwasoka kwesika.
1: Nako antu wazira tabu.
0: Mm.
1: Mama we ni yasitandika ngoso komwa. Ye yatwala ya savinga ye. Jana natandika ngaze na wemfuere. Ah.
0: Jana natandika. Omwana ono wali omufuni desomero ya secondary.
1: Nga kali mufunira yali akamaliriza cha musanvu.
0: Mm. Na butio kali mufunira somero ya secondary.
1: Mufunira.
0: Buti singo bafunye emitwalo gana asatu gaba gayambako mu kutandika tamu yera ya wako
1: nobwo okugaita gaita kubanga nirani yetwali tulowoziza nti webanga bufunika obusente bwa walala atandikira wompola mpola twaboneka nga tujja mu maiso okusinga bona abaongozi
0: abo okutya mawaka and she's gradikula
1: nicho buti mpegano Mwana ya tandikota yobisente obisente. Watandikota yobisente. Najo kola anti. Nzoi dinga nze. Tikola achi. Ulisi kusande ngo. Ulisi titela kola kuku. Mtero ba kuwaka. Nti kabili. Lelo tumisa vinze. Ati ah. Lelo tiba idie. Ati ah.
0: Bona.
1: Ati lelo tiba idie. Nako anti yombe ina mtu walange sente lelo tuwa idia ati lelo tuwa idia na kwa anti yombe.
0: Olo mtu semguwa mkaga?
1: Balikuwa mpio oba bali sembe lero kumeno oba akaboksi eba ibanga likabula yoku kuitontono. Ati lelo tuwa idia nti yoo. Kale. Kabili bajayo kabili ati imbu ati lelo tuwa idia. Tiyobu sento bwa imu.
0: Omulundi omulala.
1: Tiyobu sento bwa tiba abuli ilo kwa hili obu sente. Obisente bakaba babulira. Chova mama wako ati esente digya mu banka.
0: Tibadiriya
1: de sente tibadiriya zira sobola diriya omukazi mbu yako bati adibanking kwa account code ya ibawe mbu. Ndino takwe chambu.
0: Muna ante waliyo.
1: Na kwa ntio tifwaye. Najanga batyo mpola mpola enakuwede yongera najyo okulira ati code omukazi alija kuida.
0: Mukazi chali kuida.
1: Oyo mukazi owena kanyo we senti. Gweba wange senti. Ati alija kuida. Nakuma ati yaka nesitule. Njewa. Yo mukazi ole. Yali nakani ngachi ya mani waibwe. Muna akani omu. mchibi na chaiwe.
0: Sentebe.
1: Sentebe. Na ajayo. Na muko wanti muna. Nti omu kazi yoyo. Mpulira. Nti ya kubanti azira chi. Sente sawe yoko atimbu ya diwaiba. Mm-hmm. Chitu ufumbu ya diwaiba oba.
0: Obuza sentebe. Mm.
1: Kubanga mpulira vyo mwana ya idanga kukweno. Kwendo tayo sente. Ati era bwe yakukoba bwe biri chi bwe biri nti mabutimpe gano nti aya mpulire mbo alija ku daye mutamubisachi bwe bitona tuna tulibachi ba walala aye chemuwe mukole wabanga alese ku busente timu mukala amira timu mutabukira kubanga achi dintu wabalese ku sente era idakola chi
0: idale tedindi
1: idale te sente dindi ah alindi yao Una korundi, suvile era bona bona basi, tukakubanga buli chivwayo, ngo mwana oluisi achiwaya. Ako anti, baba waira ku obisente ati be, akobye mbu obisente iba, ya mukoba.
0: Obisente?
1: Obisente, bwana afunanga yu, bwana aba wanga ku, dana afuna yu, dana aba
0: wanga. Ya jamu meeting, mubachara aba nebagi ambebio.
1: Dana afuna ati mbu, ya bakoba chisera chi.
0: Mm-hmm.
1: Ati ya kuba chisirachi. Wana ya kwa ati, umukazi ya kuba titibiti ya nkubela chi, tia tukuba chi, tia nkubela chisira. Ati ya mbudana afunanga, dana akula chi.
0: Katinga mubio nani ya kuzisa sente zino? Master musome saa obono umuchala.
1: Ya kuba mbu master, account ya master, mbu kuyatanga.
0: Butiza agenda, wani ya zibula ankanya. Science chigwe tulaba wakati wano.
1: Nze science wawo nze mbonoti esented bibulira oba mad oyo yage mange sente ni master nze gwendo uza
0: bafumbo soka chimwami no muchala we bayina akasente ke kibina
1: ne kana abalina dosubira
0: okay
1: we balina dawo bati kuti nze nakola chi akwa ati omukazi mutamubisa obi wabanga alese kwa kasente aye byatu kaja tandika abantu mizebi ati atenze tina akasibwa kuna sibwa kwa gwo kulwana Guno gunaba guwa kubili ogwe senti day mwe.
0: So 30
1: ati,
0: day.
1: Aha. Ati aye. Bwe mbabu mtu wa hile mbu ya kubati. Bwe mbabu mtu wa hile. Kabili ya ramba ntola kusentedo. Nongela kusentedo. Kabili na basasula. Nabakwa. Naba kazi wa ini bakwa. Kabili ingaro haji toto sasula. Ati ya roto sasula.
0: Mukano.
1: Bia tambula bitio. Zaze na uwe na koma. Ukutandi kovi gulisa. Ngano mukazi mukobe ile nti muna wabanga idie tomo bisabubi atenga natukira kuniba iba yankoba ati anzo yo mukazi buli kantu mulekera waka buli kantu mulekera aye td set dabeni yakola ki
0: yadita
1: alliance ezira chengidi kubya center ayo kubanti kusasula nda asasula lwa kubanti mukazi wanga eti nze nakola ki
0: nazikozesa
1: nadiria Akwanti master azirabuzibu yaba yino mukazi owundi ya kuisomero kweno ko ye na afumba mere yango bantu bana ifatu izira wetu tandikira nti ukole we bajja ku police nti bampa ile byafwayo kubanga ku police bankoba ati mbu ku police we bajire baba kobi ati benda mitwaru mukaga nakuba ati mami osi yakoba ezira wa ile nusu atanu atengere ezira wa ile nusu atanu Mwami osige baba sola abatola kukubanga yako bati ndijja abagemesa omuntu ndijja abagemesa omuntu bankobera ki bakole baide aba bakazi aye tienda wile nusuimeka
0: aye 10 na
1: ile 10 azile kida kubantu oba kumwairo bachi nze mwami osinze ibanga liye mubwina ku police yao toma naye ngezira ebyo nze ndoza nti baba ata obute kwenda nsubira kufunira obangira yakutambulira otd ayenga ezira
0: osio wawe mtai
1: mtai ati baba ko ba mitu wa mukaga nakoba anti echo nakola chi nakiroba kale mbu baba kubirambu omesade we yatwalire obwire nakoba anti abakubira isimu ye nali ne bizibunga mwene ayi ba mukoba ya mukoba ati zena bwendi sayino zira muwaira imeka waira 10 zira muwaira 10 aye Na ndikoze china ndi waine chokola yenze zira muwaira 10
0: ani azira na ile 10
1: oyo sentebe
0: sentebe musada
1: omukazi yo yali chia mani waiye
0: okay
1: mtimpaga na kwanti wazira tabu ntubanga bakukubira ko isimu kabidi nalo bokujayo bobanga oji olobyo okujayo omuntu ogwe balonda ngwa bakwidi nti bakwesiga uli mu bu bakwesiga niwe babanga bakulonze kuna kani mucha muna kani waimwe mu maka ye waimwe bakwe bakuta mu bwesiga atyo yona ida okuliranga bayino ya ida asobola ayi kabiri omusada niba kukubira isimu niba twalo obwire bwibwe no lobo okubitwalanga echi kuloti kanje ayo mboni kibakola ki
0: kibakoba
1: yana yeti amira bweti amira na lwalero no le yakobati iyo ibaziwanga yakobati mbo idaba wanga iyo kwa kasente kubanga nzino omusada ngeri na mutukira kuyakwati naba sulanga
0: katika kasente akasubiza kaba wadi
1: tie ezira na kuro yakobati ya mulaga ati ayi we nafunanga iyo bamutwalo ndaba wayo oba inaka nakoba muna chofanzo mukazi bako abana oyo wemere gwembere ndi kubera nti yankoba atubana ifatu zirewe tutandikira wandi ati ayi ubanga musobola uko tufunira kuwo kutandikira muto tandikira kuko
0: kati muze tandikire wano
1: noko bantu ya a eyo abantu abandi batya kuchi ku police wazirawe tujao banga ku radio tomana abasobola subola kuvera yako ati abana akasenta esente tosubula aditereka ndadili munumbo mudibango tuwa muzimu era lazima ero osobyo omukono wakola ki
0: watola
1: ku wakoba ah bananze ndakola ki ndaba waya akasente bwena afunanga esente nkola ki baweku ayo munaifwe yasirika busirika
0: ezira memba na ile omulala yena yena yafuna ku sente dino
1: Bona ba woyo mbu amasimu namba da amasimu era bona era nibona abakubira era bye bayi bayidokobera
0: tebafuna sente
1: bona
0: ba savingira bwerere
1: era baboneka base awundi yakobanze banangenze nini mba irando zangango yayi bwene kino kibanze sasuiremu ola atinze nini omuliro gundo cha kuisomero ewundi yakobati atinze nini nali ndi butwalira na mwana kuisomero nibona abakubira amasimu gwa kulira bulira ndoza deibwe wana adulira ayengembera
0: ya mulembe kubano abali wane namba za simu zoto wa de bani ba member mu kibina ngali tuna bakutuka ku chairperson wali wala mse kubatuuliza memali
2: abatuuliriza mwasuza mtia
0: basuza nonje
2: mwe bali je mutusisa kwenga lolwa lero
0: balikola Aha, buti aha, tutandikile kuhairiwa. Ani member, nga sagala ya chairperson, njagala katuguwali member mchibina. Buti nenda abantu abali nganga yue, nga muti ama wabuti ame.
2: Eya yuko ini ishu.
0: Eno, eya 82. Kari. Basabo neba nyabo biebio, songa za chibina, kasente, elole kati alaida. Nti yinze nyezo butabiddamu bino ebikolwa nga biti bebye kyayise omuntu musajja munako kyala munako mulimu gwakola mwagutegedde amaka yagaleka yagenda ku omukyalo bera naye
1: omukyala mba na yayi yakera mu bwire
0: ogero muvuga no muleta
1: ebaba abadde akoleranga o kugundi yao
2: kustiru
1: rollinginga na ye kugundi ye ya masepichi
0: aluminium
1: kwa aluminium awe ya masepichi nga bamuwa 10 buli lunaku
0: buli lunaku gwa muvuga no muleta
1: ze muvuga
0: no muzaye kiro
1: ne muvuga ne muzaye kiro bakoma ku 12 ngegende okola kati ne muvuga ne muzayo kati wanujuzi yali akafuna anu kumajani wansi
0: Kale sente ngeyo singa atanyonyo de singa badanyonyo de mtegere ekitufu nayo bawanga yo mutwalo zigweyo de
1: gamba anti agenda banga yo afuna yo mutwalo nayo siku sasulanti obaya aziride
0: ayamba buyambi mukyala we kale enamba yo mukyala kuno kweri
2: olio wese
0: atuwe namba
2: ya kobambo isimu lyeliagwa
0: azira isimu kale Biebi wasebo ni banyabo.
2: Aye wakubiru oyu enamba jengu weye mkusemba yu. Asobo loku woba na amba yu.
0: Kari.
3: Infla Uganda baida, erabe yama okuba idandaba. Butiba abale teire, eidagaleri idandaba stroke, mkani okusa nalala. Olumizibwa magumba, oba nengo na mgongo na ebikuluma. Olinedwa ire ya makadha, theritis. Eidagaleri lino, okuva mu Infla Uganda. Balieta, Infla Liquid Syrup. Edoze ye idagaleri lino, eba yantupa mukaga, okumala wiksi mukaga. Okutakwa idagaleri ebeta, Infla Ointment. Ngeri olikozesa, okusiga kubifebi ebikuluma. Eidagaleri lino, liaga ni mfama sizido na dono. Corona, drug shops na maruwaliro agabe toroide. Enfula liaka kasibwa Uganda National Drug Authority. Osobola nokukuba kunamba dino omane ebisingawo. Note musanvu munana musanvu atanu na mwenda. Note note chenda. Niku note musanvu itanu mukaga. Mukaga na itanu. Anana mukaga. Abiri.
4: Twala bana basome.
3: Buli mwana yetaga entandikwa ennungi mu bulamu ate buli muzaire agwana isomero ly'esigika tusanga eri ku St. Margaret Junior School Buduba B ekifo ky'ebyendegere sebiri ku mutindo empisa wedisimuka abatempisa mu baana bakulanga batya Katonda okusomesa abaana okwinikivu okusimuka ate kubisala ebyawansi irala ifaano ku St. Margaret Junior School Buduba tusukulumya ine ebyensoma ebirungi empisa kw'ota n'okutumbula ebitone tulina abasomesa

0: Kali satu zidachika zoka esibula yotu benga tu ingi sawa ya feyo kubidi ya program owe nkanya saba mukirize abantu wana tubakone kuku sawa zibere tano ze nyini watani kekati Kali it is okay mama 705 tulebu kana guaka sende kachubina Kali ibua tetumanyi waje Kali nyinga ye omuwanika sente za tuuka ono memba mama okuwe Kali namba yesu simu kweri banange milioni nga 2.8 mama oku mama okwi hello
1: wange
0: wasu zote anyabo
1: bulonje nyabo mwabale
0: Kale nawe jebali ko
1: Kale
0: nkukubidde akasimu kano
1: Mm.
0: Nze esto kuva ku Busoga Royal Radio.
1: Mm.
0: Mm. Omuzeyi mwami Joseph omumanyi.
1: Mwede.
0: Ekibiina kyayogera ko kimanyiko.
1: Ekibiina.
0: Mm.
1: Kale ne kibiina kyaife twa twatera ka sente.
0: Mm.
1: Aye pera no twatereka sente twatuka kisere da kumena kaboksi.
0: Mhm.
1: Ya kuma sente ya loba kwida kukoba abana sente daife. Omusa da wange yalia.
0: Eh.
1: Ya koba ife mbwaja kufuna sente obai na kusi aye twatekere na ko yakoba abaja funa na kusi ma kole si awe member.
0: Mubanja yo sente meka.
1: Sente, tubanda sente.
0: Wanti?
1: Babuka ile bubili nimu tuwale kumi.
0: Eh?
1: Naitano.
0: Million bi nimi tuwale kumi na itani.
1: Nebi sente
0: ebi guamu au. Mochibina mwari muba meka?
1: Wangi?
0: Mochibina shino mwari muba meka?
1: Asatina mukaga.
0: Kakati ya chibina chino, ani ya kuatiranga sente?
1: Mamweta Sara.
0: Sara, abera wa?
1: Namachika, abera namakoko.
0: Namachika Sara, abera namakoko. Omwami sente yazili ya kudiru chi?
1: Mbuyata mkakaunti ya musadave.
0: Omusa da sande ya ditolanga kuyadida takobe ile ku muchala we.
1: Ye tiyakobera muchala ngali ku ya senta.
0: Ngai din sande di day okudiria.
1: Ai dinga sande da da member.
0: Okay.
1: Mm.
0: Kali. Baba subiza ba wa di sente za mwe.
1: Ya tiyakoba luna ku yakoba musada we twanguza musada we yakoba.
0: Mm.
1: Ina kubanfu na inkumi tano ba mutu alo ba ikumi.

0: Niko tu settinga pes. Uri wanja.
1: They rocks up.
2: Tujani wex.
0: Chinana na munana katoneze mukaga.
3: Busabero your radio. Oni.
1: Right now.
3: Kumoyo.
1: Everything comes with a price.
0: If it is
1: not this one.
0: Aren't you imperize nunji? Nife Usoga Royal Radio.
4: Nife Busoga Royal Radio. Chinana mumunana. Akatonyeze mkaga. Tuli kuchibali. Ateke tuwaida. Ababa hili obona. Mwagiroko banga ate. Mwenweza moko oko. Tuli kuchasimila road plot 10 by 7 neba nyabo. Akulutindo olupia. Watusinzira. Okubanga tuba weleza. Nemutufuna blu unji. Jimuli. Obubenje bufuso. Obubenje. Abagoba motokeze nja ulo. Banange mwefuge. Obulamu bw'abantu botambula nabo bubalirire. Obulamu bw'abantu bolya bakukubo bubalirire. Oyinza okulaba omuntu oba mbamulowooza abantu abo tebalina buvunaanyizibwa. Ebimotoka biri kululana, ebimotoka bitreera mumazeewo obulamu bw'abannammwe. Mbu mukoowa nnyo, genda obigambe jjajjaawo nga bw'okooye. Ero liwaddembo okuva ku mulimo adhani okubanga maota abantu bonna ababeera ku luguudo. Kiba kizibu ddala wiki namba okugwako nga tewali trailer n'emu ekoze kabenje ku kkubo. Bannaye abantu abalina abantu ababadipendingako muvuge bulungi, stress muzijje mu motoka, vuga tuka uwo memale lowooza ku nnaku ekuluma. Edakiika ziri nnya zokeza kava ku ssaawa ettaano z'amakyaga olunaku olwalero program obwenkanya The People's Voice, The People's Parliament. Kutula mu nsonga zammwe, kutula mu bigambo byali bitya, bikuyisa bitya, bikutwala bitya. Nyaba wange, how are you, Slivia? Gwani
5: Jamira.
4: Omwana nze sampadinga ngambye gwe Silivia nokuseka ali kuseka. Oli live ku kinana mu munana akatonyeze mukaga Busoga Royal Radio nze Esther. Programu wenkanya.
5: Okay.
4: Oli kumpeo.
5: Kumpeo zawa.
4: Eza radio.
5: Radio che.
4: Busoga Royal.
5: Yeah.
4: Jamira.
5: Wanjinga.
4: Ekibiina kiri kitya? Kasente wafuna akako?
5: Kibiina kyo kuba nina ebibiina nga bingi.
4: Wanti? Ekyatuwe Kembe Women's Group.
5: Nedda nyabo.
4: Baba wa sente?
5: Nedda tebanaba.
4: Zaba zitya?
5: Sente ezo? Kwasa ibinga sente ne tulonda angaba aba member ne balonda akatiko. Kuba nganze ze chair person w'ekibiina ekyo naye esero ndaze kawo ngaba member be balonda akatiko.
4: Be babalonda.
5: Aha. Kati ne tulonda omuwanika. Kati omuwanika oyo ne tusavinga nga sente za fenga bwe tumuwa. Kachera ne kuluto ya soka ya tuwandikira kale tulina mo ebibiina bya mirundi ebiri ebitabo bibiri mukibiina kimu. Tulina saving oweso wani ne saving owesente. Kati ekibi gundi esente we twa savinga kuluto eyo twali twazigabanyamu
4: buli omu nafuna ezize.
5: Kuluto eyo twa savinga bulungi buli omu nafuna ezize nga tewali complaining ezeso wani. Kati eza savingi bwe twali tuwadde okuwanika n'atukubamu sente ne tugamba oyo tetuddamu kukola ki?
4: Tetumuzza.
5: Tetumuzzaako. Kati nga bammemba ne tusalawo nga tuli wamu ne tugamba sente zino katuwe muntu omu. Kati kati netumwesiga netumuwa sente. Kati wetwamu wa sente netusevinga nganga bwazitwala netusevinga bwazitwala omuwandisi naziwandika nange nembeera n'ekitabo ekyange nenziwandika. Lwatabaddeewo nga wabeerawo omuntu gwatugamba ati muwooyo. Era waba akomyewo ne tumubuuza sente zaatuuka ati neka nga zaagamba ze ziri mu kitabo. Kati ku ssaawa esembayo nga twagala kufuna sente ne tumugamba twagala buti ku nnaku ziti twagala ki sente. Kati n'atugamba sente yaziteeka mbukozo yaziwanga mwami we naziteeka ku akawunti.
4: Bulijjo yalinga abagamba nti sente ziri ku akawunti.
5: Kati emabegaawo nga tetunatuuka nti ku ssaawa esembayo. Yatugambako n'atugamba sente zammwe mpabba wange yaziterekera ku akawunti kubanga twagenda n'ekibokisi nayagana bokisi nga bazijje bajjeyo bokisi bagitadde ku mulyango. Kale bba wange n'angamba tokola ki toteeka omwo sente era ne kulutwe yasooka bwatyo bwe yatugamba. Kati netugamba kulutwe yasooka yatuwanikira bulungi era bbawe yajjayo sente n'atuwa bulungi. Netumwesiga fenna netugamba kirabika bwaki wa mazima. Kati netumuwa sente kati kuluno bwe yatugamba sente naziwanga bba wange naziteeka ku akawunti naye yagamba byebyebiseera byebagambye mbu bongeza abasomesa omusaala. N'agamba yangambye mbu akawunti banka bagigadde bagadde akawunti bali bali ku balansinga. Kati netugamba abakyala katugumiikirizeemu ko tulabe. Wiiki neegwako kati n'afiirwa we yafiirwa n'agenda kulumbe kati nali ndi eyo kulumbe kati abakyala ne bajja ne bangamba kyeyamaani sente zaffe nga tezivaayo ne mbagamba nti mwawulira omukyala naye kangenda mukubirako omubuuze. Kati netuba n'omusomesa waliyo omukyala yakubirako omusomesa n'amugamba banaye batugamba mbu akawunti zammwe baziggala. Oli omusomesa n'agamba nedda ffe akawunti zaffe tebaziigalangako.
4: Nga tekisobokera
5: buli mwezi tujjayo ki
4: akasente
5: zaffe okujjako omwezi ogw'omusanvu gwe tumanyi nti gwogulwamuko okufuluma. Ati naye sente zaffe tebaggalangako ki akawunti. Nange nekinkwatako nemukubira essimu ng'ali eri kulumbe. Nemugamba munaye nga twawulidde nti sente gundi akawunti z'abasomesa teri akawunti gye baggalako wadde n'emu. N'agamba nange simanyi bwato bwe yangamba nja mukubirako ndabe. Nemugamba naye munaye sente z'abakyala batuli bubi sente baagala ki
4: sente.
5: Nange nze gw'olaba banzijako kyokka bamanyi twawaggwe naye era lwakuba nze ndi mukulembeze bajja gye ndi. Kale leta gamba bbaawo atuwe sente tusasule ki
4: abakyala
5: sente zaabwe. N'agamba nja mukubirako kati yaddamu okunkubira nga ngamba byangamba kale ng'agamba mbukozi waliyo yagamba bbaawe ati yali asente z'abammemba mala biki ngamba ne mubuuza nti naye bbaawe sente azirina ati bba wange sente yakkiriza ati agenda zituwa. Bwe yakomawo kulumbe ne ngamba abakyala tekijja tumalira mujje tugendeyo
4: tulabe
5: kyatugamba.
4: Kale katono katika nkudire tuli kubwino basebo ne banyabo kinana mu munana katonyeze mukaga Busoga Royal Radio program wenkanya ati tutanya songa za abano kibina mane atwekembe women is group mutai oyiye sentebe katono oyani
6: yesentebe
4: tuchamunonyiza ddala sentebe aina echintu chali kubanga ate atangaliza ddala. Kamwe yongeze sentebe alikunyonyola bulungi bikwataganya ddala bulungi nebyo muwala kantono byabadde atunyonyola. Ah, bannange kino nga kitalo. Nayongera okumunoonya. Namba ya teno, MTN Airtel. Nkole ntya. Yogera naye. Nkole ntya. Yogera naye. Aha, basebo ne banyabo byebyo ate bigenda mu maaso tuli mukubanga tutanya nsonga za kibiina atwekembe women's group ebibaluma tubenga tubimaliriza. Banange simu eganye ensimu yachi ya MTN ya Airtel sente ngate bikola kodi. Yomba isementi badia yesementi gweno kubanga mkwano gwangate okoze sablunji osobolo kufuna ekizimbe ekiyimiridde entende. Yomba isementi oja musanga mu hardware zona okwetoloola egwanga Uganda. Yomba isementi soke mtuleke mjamu alia ugawe mumulaba muka atabuse sibitegedde bino ayo by cement mumwe kwate katono kati dala mujja kubanga ate mumwe kumukoze sablunji musobola okufuna ebizimbe ebiyimiridde musobola okufuna ebizimbe ebiyimiridde

Badru Kasirye ne Isaac Andamage ne Kakosa n'omulala Brian Makona bano nga bona bakozi ba Next Media. Akabinja kano kaguddewo kumakya ga leero mu kiro zaabadde ssaawa 8 leero ennaku z'omwezi 7 mwezi ogw'omunaana mwaka 2026 ku kifo eky'Namulanda okuliraana n'amafuta aga Stabex ku luguudo olw'Entebbe. Akabinja kano kaabaddemu emmotoka 2 emu nga ya kika kya Toyota Alex abagenzi mwe babadde nga batambulira ate n'emmotoka ya Toyota Hilux. Okunoonyereza okwakakolebwawo kigambibwa nti omuvuzi owa mmotoka ya double cabin e Toyota Hilux UAS 976 W ono yabadde nga atambula ava Entebbe ng'adda e Kampala ate n'ava mu layini ye gye yandibadde ng'atambuliramu n'adda mu layini abagenzi gye mwabadde nga batambulira ate kwe kukoonagana ate ababiri ne bafiirawo n'omulala n'akoseddwa. Okunoonyereza ku ddala ki kyaviiridde ku kabinja kano kukyagenda mu maaso ate tujja kubanga tubategeeza ebinaddako.

bijakuba munte kateka yauna kuruanchi ebigambo ngebyo. Aye nga kino ndicho tukutegeza. Singa Amerika buchakunje yategeza ati mpampangwiro bachatu kachaba obobe yava muluta lolonga Iran yakali wankizo. Kubanga kisoka yaye ndocho sa government chadema. Echo kubiri ensonga Daniel Kiria dikaruko bakubedi tuse. Bali kunsonga yakagulumula kasera kampigano. Shibachi tegeza nti Amerika watamla nibijanga webiri kasera kabu tibu tibu webiri nga webiri kati. Iran yavayo nga muwanguzi. Chibachi tegeza nti bala iwanga ya Amerika mchisoka. Bala iwanga ya Russia mchokubiri. Bala China mchokusatu. Ahawana wali India wanu. Obo uja kutawa automatically Iran. Nti ni namba ina. Amerika inzo putachikirizecho.

0: waduma kubisamu emirundi ebiri oba amadi gatoni oba musana gwase eisanu lya mirundi ebiri mukwano mu makungula tujja kutwala makola tugali sente daife tufune mu amata
1: mukwano gwange zena season yeno ndija simba bazoka
0: okufuna makungula malungi duma kubisamu emirundi ebiri empekeda adumediri ku mutindo edigumire cheya nendwaire n'amakola malungi agente Simbens genunje ya bazoka esinga ya amani eri abalimi abakukutivu nga kati aganibwa mu maduuka g'ebyobulimi ageesigika agakuli okumpi
2: Sakata

0: rocks up.
1: Kijani wet.
2: Chena na munana katoneze mukaga.
3: Busagaro your radio. Ondi. Kumoyo. Revolution. Ketwaida.
1: Baba irawa. Mwenweze.
0: Mas musika.
2: Kumeno speed jetuli idumuka.
3: Wanaife. Karwa vinga visikirize.
2: Busagaro your radio. Ondi. Kumoyo.
1: Eno, neya chaba zika wabu soga. Chinana namuna nakateneze mukaga. Busoga Royal Radio. Ondi, kumoyo.
3: Nifatu kuletele isanu. Twaba ngaba kunuogereiza. Wasala stress.
4: Yeah.

0: Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Gaba talo gaba tamuka chupa ya kola chi.
1: Yo, ata sugamu.
0: Ya wuka yo. Hey.
1: Tante kumuba nese.
0: Oli wa idembe.
1: Wansa adado niyo.
0: Budi aliku iraku.
1: Naiza kubogele kumalu.
0: Aha.
1: Basiki.
0: Asimba yo.
1: Asimba yo juma maiso.
0: Gale. Wanyi senga. Wanyi sebo. Wai, walo.
2: Halo.
0: Oli yote kubaba.
2: Klifit.
0: Oli ula mulibutia.
2: Mulikiria.
0: Iyo, oka kasa.
2: Abonga kia mbuka uinja ako.
0: Tiba kuloga.
2: Aa.
0: Ovuka yo.
2: Zembuka yo.
0: Oli inganze.
2: Adio kugana yae.
0: Aa, teze.
2: Kwa ngalisa di.
0: Oli waidemo kumko vila.
2: Kuangalisha Jirijiri district. Yes, sir.
0: Uwe wale kuweza kusogari radio.
2: Tumutivisa dhabu wako ya uwe kudemo kuna musanga.
0: Mfuka mirene tuanzi.
2: Amina wazabu zi baba ngusa niwe.
0: Nkari baba.
2: Wapa ntemu kwa watu wange sento mbaadi.
0: Basa tu.
2: Basa tu niyanziza.
0: Mm-hmm.
2: Ije suko mwe mwene.
0: Niyanziza.
2: Na mkufati mechitoda.
0: Mbudi aliku iraku.
2: Mchana saa mtumule saa mtumule kaa numa.
0: Mbudi ya simba yu.
2: Nangu ali mebuni.
0: Kali baba.
2: Siba vundi. From junior to senior.
0: Junior to senior. From junior to senior. Wanji. Undi kumoyo. Wene wale kujibaku.
2: Wane sebo na wiko jani mwe kata ya vili dana.
0: Awe vili gana mwini mtia.
2: Tule dana ni mdi mepe tabwete.
0: Oka kasa.
2: Yesebo.
0: Wena ido ja kumpachi.
2: Para baba, iwe ni kumira mwao.
0: Njenda kumira mwao.
2: Aha, tuse mwana.
0: Iye.
2: Yante kumba na kase mte.
0: Aha.
2: Kwa kere kumiku ili mwesiba mchiba.
0: Aha.
2: Ndiwe kumitia kisa mwuta yana.
0: Budiali kusemba yu.
2: Ndiwe kuhige lebuwe sani idana.
0: Ndiwe na tiba kuloga.
2: Aha, da tuse mwaka.
0: Iye.
2: Baba, wafu ndi tu wadeza.